yeen mbokki Sénégal rawtina dëkk bu tedd bi li di Touba mbacké ak Dikor mbokki ndimbal aksina di lu yes tak ñël askan wi di tangal bi nga xamni da fay doli ngora di yokku katan ci walu sey ñu tuddé ko lik lik lik di tangal bu yokku katan ak ciawarté goor ci biir négu seem ngeen man ko amé nak ci ñeeg ko xé wala

0: Ndanan, sa tabaski wave da si japp ba mu deuguer.
1: Sa xar
0: validé?
1: Sa jazzner
0: validé?
1: Wa sa ndugu
0: validé? Doma laj nak.
1: Gawema?
0: Xana si fay jegu 1500 francs wala luko upp ak wave, bokku si tirage au sort bi meuna gagner xar, jazzner wala yeneeni lo. Taxi, luy gën di fay ak wave di gën di yok ses chances gagner. Kon yaa fi batay loy xaar pour fay ji ga bokku si ndanan wave yi
1: ta baski ndanan deug ak wave la li ba taxalu wave digital finance la
2: yen mbokki senegal rawtina dekk bu teddi bi di touba mbacke ak liko wor mbokki ndimbal accident di lu yes tak ñel askan wi di tangal bi nga xamni da fay do li ngora di yokko katan ci walu sey ñu tuddé ko lik lik lik di tangal bu yokko katan ak ciawarte goor ci bir negu seem ngeen man ko amé nak ci ñeeg ko xewal lool di 750 francs manam téméri dërëm ak juroom fukk mbokki la ci gëna yéme nak moy tangal bi lé da fay 100% naturel ngir ñu ko défaré tolu nat yo xamni mi ngi saxé fi ci Sénégal rax ki do tangal bi di li ta ñu koy def ko ñu man ko jarignu dañu sétantal ko rax ki do autorisation bo xamni fu ne ci réew mi tay fi rek la ñu mëna défaré ngir ñoo am autorisation défar tangal bi nga xamni mom modi lik lik lik di tangal bu yokku katan ak ciawarte goor ci bir negu seem bokki yeen ñi soxla tangal bi ci Touba Mbacke Agricole fenn rek ngeen ko mëna amé té modi fi ci radio Benno FM 106.0 nek ci rom point bi doxu digënté Mbacke ak Touba ak tangal bi di lik lik lik da fay fajj itam lepp luy metti ci biir goor man nako jël jigen itam man nako jël da fay fajj itam balotement budé ñi nga xamni dañu amé hémorroïde mo xam bi na bula wala bi fess amna ben pomade bo xamni mom la ci tuddé crème hémorroïdaire ak crème hémorroïdaire mbokki momi di pomade bo xamni fi rek nga ko mëna amé ci radio Benno FM ngir mom itam 100% naturel la ay lol ci hémorroïde ben bula wala bi feñ mom la tubab di wowe interne wala externe fu mu fekk hémorroïde mom crème hémorroïdaire daf ko fay jëlé ci cartonu yalla ci ñeegu xéewale lool tollu ci 3500 francs ba tax kon yeen mbokki Touba Mbacke région bu Djourbel Agricole yeen ñi soxla tangalu carton bi nga xamni mom lañuy wowe lik lik lik wala pomade bi nga xamni mo ay lool ci hémorroïde té modi crème hémorroïdaire fenn rek ngeen ko mëna amé ci Touba Mbacke Agricole té modi fi ci radio Benno FM 106.0 wala ngeen woti ci 77 200 05 69 manam 77 2 ak ñaari 0 05 69 wala nga ñew ba fi ci radio Benno FM ngir mëna am tangal bi li lik lik lik di doli carton ci walu sey di la may dole ju kawé lol nga mën ko am ci 750 francs di manam téméri dërëm ak juroom fukk bu dé pomade bi li crème hémorroïdaire ngir mën ko am ci 3500 francs di manam juroom ñaari témèr bokki jaxla jaxna ngir solution

0: paquet dal di may jox fele ci bayla ab al nga ma ñewal out ay dongo nga ñew fa liggey ko seigne touba wa jëlat ay dongo yobbaat fofé ma am dal ci gattal dal yalla dogal na ñeenti daara yi ni la démé te ñeenti daara yëpp ngi dox waaw xamna lo ci bëgg xam ci daara yoy bama ko laaje dina la ko leralal waye walu ñaan gi may wax ni mu dikké ci man dal mom xamna né pour ma leral ko ci radio dara xawa yéwé waye nak xamna né buñ paré dina la ko wax ndank ci suuf dina la ko wax ci suuf waye dara la wax dal ñaan ki mom ni may ñaané waye ni mu dikké mom mëne ci ko wax ci radio waye ni may ñaané nak moy damay xey tok ni sama né ku dëkk ak lo dikké rek ma xol suma la xolé rek insha allah dina xam fuma jaar yow lu sama xel ñu ñëk da ci ay alcorane suma ko déwéré nga wé bu rek ko yitéel ak lu mëna doon ndax ma lo o ma tarjuman man sama ñaan ma ci fa ñu raté ñeen doy o ma tarjuman wala ubil téré bé bind na nga jox ko dérét bu mu ko def waaw wala ma lé tombal lé wala nga andi lé wala ay tomba ki pétaw dérét waaw so joxé lo rek da fay mëni yokku gi yaxi bo waxé jox la ko ba téyé ko rek day mëni xamna li sey bir lépp da may tok di la ko wax non bo yé lolu ya ngi ci sama
1: ci walu liggéey nit ki am jafé jafé soxla ci ñaan ndax da ngay ngucc li mel
0: waaw bo amé jafé jafé nga ñew ci man lama ñëk xol moy dama xol ndax wajal lay am net wajal lay la wajal wolu may wax nak sa wajuru jigen way tax may wax soy la xolé ba xamné wajal nañ la rek mu wolu wajal lay la suñu borom may dama né dara dootu jafé ci man ci yow mom né insha allah dana sawar mbir ma waye sama dawe ba xol xamné ki wajay yo dess na dama le massa yow ba gantal la waye
1: muy lu am solo di setlu bo xamné ci setlu ba am solo la kenn ko nek xamné ni timit walu rap lu sonal nit ñi la ci anam bo xamne si kenn ko nek ak nam lay feñu dila galankor dila tejj di tejj sa wërseuk waye timi sa loxo di bënn ak yu ni démé ci walu wowo naka nga ci yëngo ci walu ñaan
0: wa bo ñëwé man su wala xolé dana xam ban rawan mo lay wax bu dem ben medal ak rawan wu mëna doon rek dana xam rawan lay wax bu ci am xara xajo ci dara dama koy dama la koy wullo nga ndiko ci sa gëna xajo dama la koy wullo nga ndiko ci ci duggu ba li ci aju yoy ci ay sarax dal dama la koy wullo nga ndiko waye walu fayba na nga mom ñëwugo ndax li tax ñu woo ko dama xamne suñu borom mom moy fajj waye man dama ñaan dong ku ñaan nak ñu ñoo engagé né len fayba nangam ma fajal la ba ki fajj mom kenn la mu suñu borom subhanahu wa ta'ala tous dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama na len né len dama ñaan waye dama fajj nangam moy tu len ko ndax fajj mom yalla rek fay fajj ñu dañu ñaan dong day ñaan yalla ke xamé la yaakar na la ci ñaan ñew ci yow am aw fukki do aw juroom fukk wala aw téwér nga tass yaakaram ci ñaari jinn wala ñetti jinn bu boba yow la nga xamne mo taxone ngay def ko wacc nga wu muy jëm ñaan ya ñaan mo boy ñaan da ngay ñaan rek lay sa wax sa mom bo joy da ala ko tek mom ak lu mara don waye nak walu wexal ga mom mom diñu bolé ma yow lo diké rek bo diké insha allah dina jëma sét sey mbir su mako mëne safara rek dina ñaan yalla mu safara
1: ñi ngi fi ci Touba Sam samuk serigne bara xore je are kadde gi ci keur serigne babakar lay ngeen mëna jokko mom ci walu ñaan bi nga xamne si ci lay yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokkoo moom ci wàllu ni mel dana leen ci jàppale bu baax a baax. Sëñ Babacar lay mbirum këyit kenn ko nekk xam na ni jafe na di déposé léeg-léeg ñu la koy delloo wala nga bëgg këyit di ci lijjanti ngir bëgg a tukki muy am jafe-jafe wàllu ni mel naka nga ci jàppale askan wi.
0: Waaw mbokk mi loolu ki nga xam ne moom la loolu daal wala moo bëgg loolu su ñëwee ma xool ko wàllu këyit ak yooyu su ma ko waxee ma xool mu wax ma li mu bëgg ma xool li may def man. Mom bu boola dama koy defal ba aw kayitam ñew mu door andi la may jox adiya ja ne ma li la amut bu amé sarax na dina la ko lay sarax na waye wéxal ga dama du ma ko laaj mu ko tejurut kayiro insha allah waaw il faut ko mu jot kayiro ba pare ma do ne bu setaloy jox dox mako
1: kon dal nit ki boko ñaanale bala muy joxe dara day dem ba jot la nga xamni si mom lay liñ mu jëm ci walu kayit
0: waaw mu ne walu kayit mu ne walu yaaw muy metti mu ne walu rap lu ma la doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu may dégg kene ku ci ñew dama naan la may def sarax sangam ñu def sa ba nga ma wéxal gnu muy daye may la demal ba gis tan dawal ba gis wér nga ñew nga jox nit sax da koy def bu ñew ne ma lolay jox ma di alhamdulillah rabbi la la lay jox ma ko sétalo man rek nga jox mako day mu xol la mu man rek mu jox mako ndax ñun ñep dañu wadi la birande ndax lam yaakaar ci man ba taxu ñew ci man lolay yalla mako jox te yalla ma ko toxal ci man bu ëllëgé jox ko keneen koko mu diko joxit man ñu ko jox ma yërëm ci doom aadama yi laa birante ak ñoom daf may jël ndax damay wax ne ñaan feek yaa ngi xool poosa waaji wala calpin bi wala compte banque am feek yaa nga xool rek ñaan di des na ñaan moom dangay ñaan ngir yàlla suñu borom subhanahu wa ta'ala la ñuy dundee la yàlla la koy jox bu caxajo bu ca gàcc leen gàcc ci ngir yàlla ak jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw nit ku tiir ala nga jaaxle daal boo ñëwee moom dañ laa war a ñaanal dimbalé la ba taaju fa waye nga tollu ci problème bo xamné am problème nga ñëw ma yokkal problème man duma ko def yokkal problème moy lan yow lay dem ñëw am ay yitté ay problème yu bari da wallahi ab 5000 francs am sa poste ñu tuddu baba kër lay nga né ko do fa da wala 50000 ko man am rab dig na wala ñal waye ak ñu raw raw te duma dem ak kay ñu ñëw lu andi jëlu bobé wala jëlu té yoy wala lu mëna man ñala mel ni sa yëkëti sa bob gatt rayal ko ndaysan waaw mu ñëw dig rayal ko sa bob gatt dama ko sarax mu dem waaw ñu ñëw na am ñu ñëw tok sama taw dama ñaata la lay fay wala ñu mëna ko tuddu lo def baana mu da rocc lu ma doon dox rocc ko joxat jox ma la gëna neew ma santé ko yalla taxal ne yalla suñu borom suma da ko jox ma taw mu jox ma ko kon la ca tégué ca lolé du nekk sama mur ana li sa wërs ak mom la ma jox kon man dal sama ñaan dal tigu ci xaliss tigu mu sha Allah wax deug yalla tigu sha Allah de jaamu suñu borom rek la ci dox
1: kenn ko nekk xamna ni walu jënd ak njaay nit ñi dañu ko deggmal lool ko dublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayre njaay commerçant yi mo xam ñi nga xam ne ci timit dañuy jënd ak jaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëm ci walu jënd ak jaay ya laaj na ñu def ci lo xam ne ci dafay jëm ci walu bayre njaay
0: waaw fogu bi ma la fi tontu moy nit ñi dañuy tuddu baat bo xam ne gëmatuñ ko moy alhamdulillahi ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci man rek doy neex na lool nit ñi dañ koy tuddu waaye bari nit ñi ko gëmul da ngay gis ko xale day ñew daal di ñëlé man damay jaay bam yagg mënatuma jaay dama yaakaar da am luñu ma def xolal ma ba xam su ko defé duggal na ci kam go xamne xamoo fofu jogé waaw manam fu ñu lu bare li tax sax ay bayre yoyu ay yéré ñaani ma diko xawa bayyi manam ñu ci bopam jëlatuñ pour yalla ay def dañ na jaabi ñoy def waaw ñu bari fu dañ jaam yalla ñi dafa ay gëmatuñ sax na yalla moy dogal waaw loolu tax waye walu bayre mom amna ci yoonu yu gaaw tan yeex sax yu baaxa baaxa baax yo xamni ni su fekke ne ku ragal yalla nga ñew ci man ma jox la lama lay jox nga jël ko ngir yalla wallahi bo dewe da nga gis ubeeku te li may wax de yag na ci nek bi amna fa lu yaad waye bal mo la neex tay mu emission bo xamne dañu mëna téléphone ni dama dégg insha allah da nga dégg am ñoo xamne dañu wax lo xamne sa waxuma lako waaw walu bayre ak walu fajj ci yaram ñaan ci yaram pour mu wër ak lu yaaw yu metti suma la xolé suma la insha allah da nga do rek sun wala na def lol bokk dem rek ci mu je xamna dama tuddu turam waye mu may deg fu nek dam na fa waye bi mu dikke fi ah wax deug yalla lam jëk wax moy lama ko laaj foko tole sax manam da la wër ndax lama ko laaj da ko tuti ci mom da ndaw ci mom bama ko laajé ba nopi bu wéré dama tiyal limbu takku ñu ñukal wa dama amala ko jox ngir yalla waye walu bayna mom amna fi bu baax ba walu ubbe ko amna fi xam nga teju do nit dalay liggey rek nga teju rab day tej nit waaw ñak sat ci yaram da ngay tej nit da nga teju bo xamne nak mom so xasse teju bobe man mënu wala ñaanal waaw muy teju bo xamne ci tilim bu ñëk yalla tilim yu ñëk bo xare melni la ka nga bo xasse gas gëna jamono wala ngay waxe gëna jamono sa ñaar yalla yoron waaw tilim bobe fo nga lay jige bobe da mënu ma ci dal mom waye lu ra def wala lu ndox def bo dikke insha allah dina la ci jappale bu baakha baax ba yalla fajal la
1: bokko ne ci li ma na rona laaj da naka andi goko ci walu leral muy ñi nga xamne ci dañ leena juggal walu liggey yeug ba seen yaram xawa dis ñu am leneen luñ ci yeg lo xamne ci lu def lay doon suñu dikke fi dana ñu ci am li nga xamne ci mom moy safara ku bëgg dikke fi ban auto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mëna exi fi ci li nga xamne ci mom moy samuk serigne barakhou reje
0: non bu do marché o gas ak la ko wër na mom dañuy dem gundu keur alaaji baram bakki ma lay fañu waaw numéro 9 mom mo fa nek numéro 9 bo bo ci duguna saamu seigne bara la jëm ci karaga rek insa allah bo auto bi lay touti rek so wone keur babakar lay daara alcorane yi fa lay wacc rek ci sa wone manam apprenti ñepp xam nañu dañ la daari wacc fofu insa allah ci tableau bu son li dene daara ñi insa allah
1: muy lu am solo mënu ñu jéxal te waxu ñu ci walu neew doole ci walu neegu sey lu ñu mel dang ci yëngu
0: waaw neew doole am na yo xane ni dama ci ñaan yalla bu baaxa baax muy bëgg xane rab mo la ko def ak bëgg xam do adam mo ko jëma def ay pexé ba yalla nangul li pexam ci yow waaw do adam mom leen mi def ay pexé ba yalla nangul ko waaw lolu bo dañ bo ñëw dañ ci ñaanam ci katum yalla mu dañ waaw wala ñëw sey bobu day mën nañ ko dindi ci katum yalla buñ ko ñaanal yalla yalla dañ ko jox ak na amna benen lo xamné li ñu wax 1147 wala 1180 nangul nga wara am ci mandiw mo xawa am problème so ñëw ci kilo gerté la la koy defal man dama lay jox kilo gerte dama ne ci sabar ci may jaw nga diko yeey bala kilo gerte ba diex manduma la ci wara remplacer da remplacer inshallah ci katum yalla.

0: leg leg ñu gis kër go xamné si day am ay ciow danaka duñ nekk ci jamm wala mu am walu rap ak yu ni démé di indi galankol ci kër gi lu ni mel ndax dañ ci def ay ñaan
1: da ngay toxal rawat wa raano ci bopam ngay toxal la waano ko leen mel na ko lay wala ma gëna ko leen da ngay toxal soko toxalé ba paré dem jumeelé ci kër ga jumeelé go ya ngay def nak nga jey xamné yalla koy naw nga def ko waaw bo joy bo bo ko ci defé rek yalla nga naw raano dañ koy toxal bu deug mom dañ koy toxal deug mom yalla may lay ci mom dañ koy toxal kër bu nekk di wala mbaaji mom bo ñëwé mom insha allah su la joxalé ay defé def ko té yow yaay xiyaat yow la ma gisatu mako waaw insha allah
0: muy lu am solo yaakaar naa ni dégg nañu ko fii ci Sam Samuk Serigne Bara Khouradia bu fekkee da nga fiy ñëw boo jëlee numéro 9 bi tata numéro 9 boo ñëwee ba fi nga xam ne si moom mooy romb cornice bi romb hôpital soo ne ko Serigne Babacar lay jàngalkatu alxuraan soo ko waxee incha allahu rabi dana la wàcce fi nga xam ne si moom mooy bunt kër bi boo jëlee sarede tamit kasaalika naka noonu waaye mi ngi fi ci arekard gi ku bëgg a jokkoog moom mën nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
1: maay siari ñep na mom la waro la ñëkke waye tejé koy buntu yi day am solo maay siari mbolem ko xamné ni yaangi Touba dalé ko nak ci suñu khalifa général mouride di wañara mu yag to lol di wër Serigne Moustapha Mbacké di ñaanal li Serigne Abou Baraka ci wëru tedd wi ak mo wa kër Serigne Fallou Mbacké gi suñu borom guddal seen fan te yàggal leen ci seen taxawaay bu liggéey rëy bi nga xam ñu ko taxaw si wàllu màggalu kasoro yëpp gi di ñaanal ak mbooleem kilifa yi si dëkk bi bàyyiwuñ kenn waaye nag di jël sama sàng bu tedd ba Serigne Bassirou Mbacké moom Alhaji Fallu mu yàgg fi lool te ànd ak wér ndax wax dëgg yàlla mooy sama bunt ci kër Serigne Touba kon ñaanal ko mu yàgg fi te ànd ak wér rek la ñuy def di ziare xalifa Mame Cheikh Rahima Fall c'est Mame Cheikh moom man yàlla dafa doyal dama am nu ma mel ci moom ba ku ma gis ñu ne bàyyi faal nga rek dama am cofe bu rëy rëy rëy rëy ci yow kon maa ngi ñaan ak mbooleem xalifa bàyyi faal yépp maa ngi leen ñaan gudd fan ak wér ak mucc ak muccile ak liggéey bu yegg ci Serigne Touba yàlla ñu ko yàlla defal defal ko julit yépp ñu barke alxuraan
0: adresse baa ngi fii ci Touba Samuk Serigne Bara Khouradia arekard gi ngeen mën a jokkoog moom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 soo jëlee tata numéro 9 bi foo ne ko kër Serigne Babacar lay jàngalekatu alxuraan dinañ la fa wàcce jërë ngeen jëf
2: Benno FM 106.0

0: Beno FM 106.0.
1: Yen Boki Senegal, Routine de Kubuta de Bili Djouba, Mbakia Glikor, Boki, Nimbal Axina, Diluya Stak, Niel Askanui, Ditangal Bingahani, Dafaido Lingora, Dioko Katan Chua Lucy, Nutudeko, Lik Lik Lik, Ditangal Buyoko Katan, Akchawartego, Tibir Negusem, Gimanko Amenak, Tinjago Rewalol, 1750 francs, Manam, Temeridrum, Abjum Fuku, Boki, Letigan Yemenakmoi, Tangal Bile, Dafai 100% Notel, Gimbolem Gantarinoko Dafare, Kolonaki, Nyarfuke Ganta Anya. Yo xamni ñi ngi saxé fi ci sunu rew di Sénégal rax ci dol itam mom tangal bi di lik lik lik la ta ñukoy défar ngir askan yu mën ko jarignu dañ ko saytu sétantal ko rax ci dol itam mo am autorisation bo xamni valable na fu ne ci rew mi dañ fi rek la ñu mëna défaré ngir ño am autorisation défar tangal bi nga xamni mom modi lik lik lik di tangal bu yokku katan ak ciawarte goor ci bir negu seem bokki yeen ñi soxla tangal bi ci Touba Mbacké ak Likor fenn rek ngeen ko mëna amé té modi fi ci radio Beno FM 106.0 nek ci rom point bi doxo digeunte Mbacké ak Touba ak tangal bi di lik lik lik da fay fat itam lepp luy metti ci biir goor man nako jël jigen itam man nako jël da fay fat itam balotement budé ñi nga xamni dañu amé hémorroïde mo xam bi ne bula wala bi fess amna ben pomade bo xamni mom la ci tuddé crème hémorroïdaire ak crème hémorroïdaire mbokki momi di pomade bo xamni fi rek nga ko mëna amé ci radio Beno FM ngir mom itam 100% naturel la ay lol ci hémorroïde bëna bula wala bi feñ mom la tubab di wowe interne wala externe fumu fekk hémorroïde mom crème hémorroïdaire daf ko fe jëlé ci carton yalla ci ñeegu xéewale lol tollu ci 3500 francs ba tax kon yeen mbokki Touba Mbacké région bu Djourbel Agricole yeen ñi soxla tangalu carton bi nga xamni mom lañuy wowe lik lik lik wala pomade bi nga xamni mo ay lol ci hémorroïde té modi crème hémorroïdaire fenn rek ngeen ko mëna amé ci Touba Mbacké Agricole té modi fi ci radio Beno FM 106.0 wala ngeen woti ci 77 200 05 69 manam 77 2 ak ñaari 0 05 69 wala nga ñew ba fi ci radio Beno FM ngir mëna am tangal bi di lik lik lik di doli carton ci walu sey di la may dole ju kawé lol nga mën ko am ci 750 francs di manam téméri dërëm ak juroom fukk bu dé pomade bi di crème hémorroïdaire ngir mën ko am ci 3500 francs di manam juroom ñaari témèr bokki jaxla jaxna ngir solution bi accident
2: Bismillah Tabaski Diouf Sina Expresso Indetina Ay Xewalam Ngir Dolli Si Sa Panier Tabaski Ay Bon D'Achat Au Champ 25,000 Francs Yone Mout Nani Mala Ko Wax Deko Mane Ati Biel Sebour 3,000 Sebour 500 Wala Sanet 500 Ngir Boko Ti Nyi Expresso Di Sargal Ti Tabaski Bi Oh Retrouve Toutes Tes Offres Si Mieb Wala Boko Tiè 111 Tiè Ou Sur Ton Application Osei Expresso Dal Moi Sénégal

aduna ñi nga xamne dañoo dog dugg ci ci diine ji dugg di ay mourid te te te degguñu worof dañuy jambat li amna meen bokk mo xamne fari la dekk neena ma del ak titeeru waxtaan yi day degg re gis ñu bind ci tubaab ci titeeru waye bu ko ubbe muy wax ay worof muy wax ay worof ma tax loolu mom ab liggey la laaj ci moolem ñi nga xamne ñoo ñew di ay doon ay julit rawte na ñu ñew and ak ñun ci liggey bi di ay mourid ñoom dañu war def dañu wara wuta yar na sax ñu wutal leen seen ma dayira bo xamni ñoo ñu kep lay tay ci li jëndi leen ak jëm leena jangal diine ak seen passeport ak luñu bëgg xam rek ñu mën ko xam ci yoon wi ak ci sëriñ bi loolu mom da aajé buñu defé commission yi ba nopp ñu wut commission bo xamni ko loolu kep lay di jëndi té du yam sax ci ñi ñew way ñi ñew gu dit mu di ci xalaat téré yo xamni dañ koy mëna tassaré ak diko joxé ak di léral ñoom sëñ bi ndax téré yi ñu jot am ci yoon yi ñun lay waxal ci dañ ñey ñew gut am dañ leen wara bindal seen téré bokk lool nak batay ci kër gi la bokk manam kon kër gi yaangi ci bir man gëna yaatu benen ni lepp nak ci mom fék déwé ñu dara warna da tambal dé nga dañ Muhammad wéna da nga def jafé ci yéene mëna dénu ci yéene ji mëna xarimal sa yéene itam ndax li ngay def mo xam kër gi la jégué wala kër ga la sori dé nga mëna yéene ji mo wara doon jéema taxawul bël bu l'islam bërum señ touba bo xamni liggéey señ touba dañ ko mëna jëmbal mu doon déllu wayu mo dem doom adama yépp ak aduna sépp ak julit yépp ak mourid yépp rawati na ko lool nag tiyaaba li ci jëri moom laa doon wax ci njëlbeen gi tiyaaba ju rëy la téb dafa bok ci li ñu wax sadaqa jariyatu yi nga xamne bo fi joge itam fa nga fo meuna nek tiyaba di la fay fek lool nak mom xeyna nak lu gëna jégué nak gëna yey ndax di la jégué mom meuna gëna yey waye nak fep fo deg liggu ci ci wala tamen ci barkel nga barkel ci deug la nak liggé ci ci way da bari mëno barkel lo ci lepp ndax boko bëggé mom meuna ba di soti ba tax na da la gëna jégué mom fo ngay tambalé yoonte bi waxon na sallallahu alayhi wa sallam ne ibda bi nafsika summa biman ta'ulu ni tam lay ci jëmbu tek ci sa njabot tek ci nak la gëna jëgé xeyna lolu moy di doon waye bu fekké né mom da koy def ngir né fi da fay am intérêt fi am fa intérêt lolu foko lay doon sik wa ba tax digg ci Touba fu mëna doon ci réew mi rek di kër ci Touba fu mëna doon ci réew mi rek xam né koké mom la nga cey def sa bop nga koy defal ci Touba nga koy liggéel ngeureumul yalla itam man nga ko ci amé man nga ci am itam tiyaba ju dul jeex man nga faatu gis xam nga bag sax buñ fa nekkee li maanaam kullu amal ibni aadama maanaam am na xadis bi wax ne li ngay jëf lépp day dog ida maata ibnu aadama in qata amaluhu illa min talaas maanaam boo faatoo jëf yi yépp ak mboolem liy ñëw ci yow ci ay tiyaaba day dog ba mu des ñetti bunt mooy xam-xam boo fi bàyyi ñu koy jàngale wala teen boo bëndoon ci misaal ñu di ci jariñu wala doom ju baax ñu lay ñaanal yooyu yëpp na daal yi di kësiñ ci waa naa ne tiyaaba ji kon da rek fekk nga ba sax boo fa demee amatul looy jëf da ngay toog rek di xool sa compte léeg-léeg ñu dugal la ci dara am na compte yoo xam ne kenn du ci dugal dara waaye dañ cay génne bi seen ñu génne ndax yaa ngi doon def ay tooñ dama am sama mbokk mu wax xaritam boo xam ni dara way nee na bi mu faatoo nag yàlla dem nee na mu gént gis ko waykat bi ne ko man day te fekk ne saa mourid la woon daana jànq di sax waaye ginnaaw bi daa dugg ci mbir mu way ba xam naa mbir moom a gën a dox waaye bi mu faatoo bi mu ko génnee da ko waxoon man day fi ne saa yu ñu tegee sama way yi ci dañ may gën a sonal maanaam ci

Alla garamo. Alla garamo. A garamo don sirinjai. Do abinu FM sa sisi po sera registrin motal fal. Imi song men na bi e diure sa wa diwi gullo je golleje.